Ya, ole esel nasa langi ina ele sunga ya petiki ole va fo ita tu tilo tu fa ole tu fo fonga ma ya petiki ya pe ole na ona pese fo na ale na tu sia ya awalu le ami ya le la fo mai ya na la wo sum ana ya yo fa tunga fo ya sialo le tunu Ya emoli atol fanga tato le tiopol tato fasala ngomo sio tato nune tamam tina mas tu fa pelelo lo sa mo ni kas o fa fonga mai sunga fa fa nga ngama fa le tua i fa tsa faita ula nga fia o tsa po ya sio tato nune le sunga le presteno le kale sia katoliko le sunga kolo matapula ma le fa le tua le afionga ya lo nga lau akene se kolo fa le tua ya sa rai matoka ma le no foalo le afionga ya tu inga malama le faletua ya la mepa, faletua ya sili ya faitufi, la fionga ya feilo ivao lari taufua, la fionga naitu putalama le faletua ya meli pautai, sunga tusa seupule, la fionga tangaloa Wilson, la fionga seumantafa ma le faletua ya ana, la fionga ya pulotu tapaleao, la fionga le faletua ya ulubawa unei, la fionga tole afoa ma le faletua ya sisi tole afoa, faletua malolo manu malo te wila leota, le fionga le faletua ya li itasifa afete, tina ya laulala si ulai, moe toto se upule, maasina ale, futalainga ya ta atiti tui mawalunga ma le tausi ya anufe, tausi ya sifea le malama, alofa elika, le fionga taulamango ila alio, fionga sufia noiso e, fionga falefata le sina ta ape, futalainga wapa au Ernest, faletua ya oile Fetalainga ya valuniu Elisabetta siulai. Mai se fole tina ya se nara asomua. Elia male tausala ya lili asava inaya. Le fionga ya asava inaya Yosefa. Ma Ricky Brown. Ya manisi wa misi ya tiao. Ai olo o mafuta mai le neya fiafi vai o Samoa. Taimi ale neya solai. Tangata matatua yo tafafau Samoa. Taimi ole malulu. Ai awane I maua maa afia I. I mai e ngase ngase o le malulu, e ele fulu o le pu e le maalili. O tu ai ngā tūlanga whaapena, ia o le tale. O tu ai ngā ngase ngase na e mauai pe a o mai e a tau ngā malulu. Al taimi tonu ane, ta taun tatou o e Samoa, e tatou te lalafi e Samoa le vevela. Ai tatou le maalilili inei, ia fo I mai fo I la ia le ua vevela inei. Ia mana ia wau tatou wai e taun tatou maasani I le vevela wau tatou Samoa. Tatou na tatou tau so I fua I fua, ma o wola I fua. I le vevela, ia le la a malu ululo. Tai mitonu ane tau te oi Samoa, tau te no fua I se I. Se I uma le malu ululo Australia. Ia toi fo I mai fo I lea tatou. Mafuta ito inei, ya masoifua, outo soifua ito tonu lene, ya tunu, ya ao fo I malulu, ya fo I Samoa, o Samoa lavole ya tunu ue, e malosi ai, maana ya le ea maana ya o Samoa, ya emese fo ina, tele vaye o lfa anatura, ya mafayo nefasosoani ilo soifua malolo ina, so se tu ai ngangase ngase ete mawai, e ave ese la vai vai o lo mau o vai avo ka o le vai yesi te le tu ai nga vai e wa ma san ye ta to le ngan ta to o la mai ai ta o te nga vai la na ma na ye ta ta to o sa mo ta to te ma lo lo si ai ave ese u ma inu ya vai na a va pe ta ma fa vai na la e fa atau isa mo ba mo foi le lau ele tau fa atau fo pe a e pe a mo wi tau fa nu a e ma faina ele I fo le a le ano ia ole fiu ia to li ele ti pol wa o tu o ti pol ia ma a la ole a voka ole si vai o me a uma na le ma ole si o mang e a unga e fa yei vai e ma lolo si o tatou tino wa olimena tatou maasani ma ye o ia mai o tatou mawai inei e wa atiri ai fuala au e au mai fo mai tatou te fe inu ai ma tatou atiri ena tatou mamai ma vavena tatou o vavena tatou o ile nu ufo ile ele o tau sini o uma ele au keru si anu ia au tele fi anu wa al taimi tonu ane tatou te o ai tatou nofo I sa mo ma inu le vai yesi Ia e malo fa fong fong mai malo leva malo lon sai o mai fo tsai me fam tsai tsa to por kala mo ne fiafi fa mo fam le ina la fa sa mo ne po
I le whaafonga mai e tātou tala mai Samoa, musika. I ai asu atu vai marulo fina ngalo pe afo ue ese ngana wa sala. Ma le e tau tamali i lau whaafonga mai la fwana inu ule ai na awai poto lava le tautai. Ai sela na atu yama. Ai amanuia lava le alo atu tutem faiva o ngalo ele vai asfo. Fa pefo ina yalo mafana ule fenga ye malo longa wa onga. I ai mole taiminei, i amanu tele ina fofuanga le vai asfo. Manuia lau fa asau sau ngani afi afi. Se eo tatou tue fei loa ili afo i vai aso. Ili alofa male angale leo tatou tapa au li langi. Ai fa asau i fua ina loa mole ne afi afi. And that ends our Samoan presentation for tonight. Hope you enjoyed our music and news from Samoa. But do join me again next week for more. At the same time on 2NURFM 103.7. But until then, this is Juanita Purcell-Loli and Juanita Maunga-Loli saying to fa soifua.